Naka wale bu turanga nane mami kalu ke mami tata ke peke muni ena kaukaua e na mana e tali e ni adha muni tisu. Na wale bu na sikanda indai, na wale bu na weekend, na wale bu na nime mimbula. Na wale bu na nonrambula na lupia muni. Unu ndui ndui e rupaka roronga mai kina ena kaukaua ni adha tisu. Ke mami sabu gali suwe tingu ana baka bini naka peke muni. Rendre ke mami dhuruma, thakathaka, dhurumi, matabubu wale ngrabi. Turumi talangana tebi mate, e turangana ne mami kalu, sa siangani ndona ka sanrenre veke muni. Eba ka kana muni vosa, na veka kede sanrenre veke mami, sa siangani ndona ka, e nisa rao rao keda nga veke muni. Bela te nisa tiko veke muni ni wali ni lenga keda nga. Nisa ike muni turanga chisu na isa uni baka tataro keda nga, e baka taro nga burubura, e ni uti uti ni ngauna ki mami sambula kena. Ina wale wana nomuni yalo lama kena, nomuni kalu yalo ndina. O sota ni mami nruka kia nene mami malu malumu kia denga turanga nene mami kalu. Na wali muna nomu nendra kwa sa sili sabai ki mami, sa vondete ki mami, sa vakaukau te ki mami. E na kaukua ni adwa muni chisu. Nene mami turanga kai wakambula ndina ndonga. Emeni chisu. Usa kenda wana nonda mula. E na yata tali ni wane turanga chisu. Ni usata se tareu ti wali lai na tebi mate io au sianga ni suka i muri au lako tunga me o vakapa na kain dundunu me wakadhor bila thungona kai kathivi o kina nakalo arusa nga bulu wakadhatha na mba kina nungu vakapa tiku mai ya na sianga ni suka i muri me athawana ngauna sa kathivi o kina nakalo na nukumbula se ndu tale sa lako mai me mai sumitiki au me dhidhi baka na nanda program. Usa maso tiko nga. Rani ndua e mai besi somitaki. Me rani suleta nga bia una baka dhengu. Nuse tatabi mati tiko vina gata me ngarabi au bunuai. Ia ni maso tiko au banga ngara tiko. Ke soa e tiko rani lako mai, mai bibuke. Ninge sule mai na ni tukuna vira mera tarra yo mai. Walua lesi na vi tinikaruna kaloko kina rua. Wasa ni kalou au reitha ni ndandunu me ndabakas matakanas tina pulu tambu kila ilavu e na saime wasi a basa e rideo sanga pulu kandua. Kapangona kena ronga mata ni tikina kwa sa tikua e na sanabu ni kukwaya sa dhevera sara e na tikunga e na yalo yalo ikwaya sa kaukaua. Niku sa tikua e na nona ya sanabu ni kwa sa dhevera sara akini mbalimbali. Noi ko sa tiko ena yalo yalo ikoya sa kaukaua. Siang ninduna ka endendre vikoya. Ni sa tiko eiko sa tiko sa bora rabitaki ki sa bora nunitaki ki vikoya sa dheder sar ko sa tiko wana kaukaua kena ganga. Tiene rua iwa au kaya ena buku ichoba a kwa nga na nungu indronro kena nungu mbay nivalu. Na nungu kalu au sa bora rabi waa. Turanga kena maramanga itu kuna tevita. Iyo ena buku ichoba na nungu kalu o koe na nungu nronro koe talanga na nungu mbae ni balu. Ena ngaune ni nrenre ni ko baka sangara na bonua monro kina, na bonua mula kibuke kina, na bonua na tango maki kina, kabiri mbae te kina ni o koe na nungu mbae ni balu. Iyo vi koe nga kwa sa dhedhere, vi koe kwa sa tuba na kaukaua. Ena nanda kalu. Na kalu nei eparama ni aisake, na kalu nei chekope, sa nanda kalu, sa tamanda baka loma langi, ene vinga una keda nga. Na nongo kalu, au na baka rarabi tiko nga, wa. Ninda dhuruma na nrenre, enda na baka rarabi bekoe. Ninda satoba na lenga, enda na dhidi baka bekoe, enda na tobulea, menda lako, menda nro bekoe, ka nuiteki koe, ndundu nga. E mende pa mbauta na nana vasa turanga kina marama. Vasa ni kalu e mbula, e ngata, e mudu ni sili wa mbati rua, katukuna chemesa wa sepati kina tinika rua. Vasa ni kalu, enda rani, e pakara rabi kina, e ngata i liwi, e ngata i muri, e ngata i loma, e ngata e nasamu mawigi, e ngata talanga e nasamu matahu. Nisana baka mbula iya undina mai, na nona tundai na tamatai, ndau birimbai, birindai, kena, Mata dha endo vitovi
ya au sapaka rungi sapaka rungi iko ena kaukau ane ratale Kristo turanga kena marama na nonda inui nui na kalu na nonda wae unu nonda inronro na kalu ana yalo yalo ni kena iserau yalo yalo ni lingane matau sa maru iko kena nomu matavu pale kwa kena viyau kena nomu matavu pale kena matavu wale kethanga kei borobora ena kaukau ni ave chisu ena singa nindai turanga pina wale wana nomu ni vosa ni wande teke mami Niki mami vara rabiti kunga beke muni. Kima mena serta kike muni. Kima mena ndau thidi beke muni. Kima mena ndau tangi beke muni. Kima mena ndau vara rabi beke muni. Kima mena ndau nuita kike muni. Kima mena tundei. Niki mami sa tu beke mami na yalo yalo lebu ni lingamuni. Kena lingamuni matau sanda undina. Kima mami sa nrokina. Mila te chisu ene vuku chisu wako ene layone ene vuso chuta. Sa tu batu kike mami. Father, thank you, Lord, for this wonderful day. Continue to bless your sons and daughter, wherever they are listening from this wonderful day. Continue to bless them. Continue to be with them. Continue, Father, to protect them and provide your hedges around them, no matter what they go through, in the mighty power of the mighty name of Jesus. Thank you, Lord, this wonderful day. Thank you for your love, your mercy. Thank you for your power, the power of your grace. Because, Lord, even though with our weakness, your grace make us, it will empower us. Your grace, Father, will be able to multiply us again, convicted our heart, and be able to subdue our everything unto your presence through the power of the blood of Christ. Thank you for this wonderful day. Continue to bless your sons and daughter wherever they are listening to our program here today. Now we live to run. Now we live na no muni loloma. Kimasu na kuku kina mana na tali ni athamuni chisu kima mina sertaka ni athamuni chisu na ni mami tui na ni mami soro kwa saya thamani mami vambula dinandondonga. Amen, chisu. Amen. Amen.